Yuma bara yanke, wana yanke fo. Nika solo abi miso mi chopo. Tofani na ghetto, nule sa promo. Difficile atteindre niva damso. Thanks. Chasse loko pamba, si loga ba shege. Moko la liba beni wa veto. Moka crazy yo nampiaka, ngala mpiaka, yena mpiaka. Nana obeta moninga matolo. Kongombo ka sen. Police.